Masha Allah. Leorie to ala yes Islamo. And you aran ti pe abala meta ona ni eto ma npin si abala akoko la ma npe ni abala oro olohun alwaazi nibi ta gbe ti ma nbara wa soro ni atinu alquran abike ta ti ma ngbe yewo awon kokokokoko to se pataki kanimo nipa won nipa islam bakena abala elekeji lati gbe tun ma nsalekun alekun eko alekun ogbon alekun ima lati ile eko asiwaju eda baba fatima annabi wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam iba ngba ba wa kuro nbe un la wa ma bo si abala ibi ta wa ati eyin ta ati ma kepe oba toni wa ta ma lu anfani akoko pataki ta wa yi to je pe akoko lo je ninu awon akoko ta mo si ayin asiko istijaba iyun ni igba to ba toni wa to ma tete gbadura waju nitori ko si gba kan te da tewo si oba toni tolohun o ni gbadura re sugba won asiko kan atun ma yara ju awon igba mi lo akoko nu akoko ohun o na ni iru akoko ta wa yi ila fi ma nlo anfani un lati pe oba toni wa lati bere nta fe lowo re se ninu egbawo oro kan atoda si waju eda baba fatima won ni annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pe ni o wu bo ba le to ba le sa isun to darun moju ni won akoko ta wa yi o gboro olon ni o ka qurani ni o wa setan lo ba tun tewo re oke ni wa nbi olon pe olon wa abo se na fila en yo lo wa setan lo wa tewo oke ni nbi olon pe olon se yi fun mi olon fun mi leleyi olon le aburu eleyi jina si mi wala nabi ni ni kia kia ni were were olon wa bo si ma gbo yo si ma gbadu awon nitori lakoko ohun lo ba le ki ola fun ara re nu ola nla re ni ma n fi san mo oke lon lon ibi ti ti ala ara si re to gun wa si wa yo wa wa si san mo yi to kangun si aye ta wa wa yi lati wa se kini o lati wa ma gbo ati gba adua gbogbo awon ni ti won ba darun moju si waju oluoba ide abare ta se ma n samulo akoko na abelu oba allah subhanahu wa ta'ala eyi abatu be loni lori eto komosala ibanigbo komosala ibanigba wala hawla wala quwwata illa billahi aliyul azim pelu yondo batinje allah ani pe ma kanlu abala koko lori eto insha allah.

Masha Allah. Ni bayi a fi number sita fun eyin olugbo wa lati ba wa da si eto eyin bo le se ri ta tun gbe yewo loni si lori eto alaye Islam ti Connect Splash 105.5 FM eyi to kale si ile fufun ba lan fele le nile Ibadan number ti o wole si ile agbara nbi bayi ona ni 0706949 3000 0706949 3000 tabi ke pe 0701447 5770 la ni se du ranpe ko to de pa mo bo si abala elekeji ti se abala al hadith lori eto e pe

0: Allahumma amin. Amin summa amin. Allahumma amin. Amin. Oruko yin ati bi te tin ba wa soro yi baba.
1: Methodist.
0: Methodist ti ona bo Methodist mo po nba da.
1: Methodist ti to
0: pe Tibo.
1: Methodist.
0: Oda, e seun baba. Olorun ba ni seyin lesson lori. E ku idarun moju nitori itolohun. Olorun ba ni gbadura ti yin na. Masha Allah la quwwata illa billah. E seun adupe. Alhamdulillah. E seun adupe o. Adupe, adupe.

0: fudu.
1: Masha Allah pelu aya Qur'an yi ona la fin wole si abala keta ti si abala dua ibi ta ti ma pe Olorun onigba wo pe yin olugbo wa na ni le nbe won eyin no ti ma lu anfani akoko e ti ma so nte fe fo ba to ni to jo ni wa lapapo lani tan eyin bismillah walhamdulillah atudupe Olorun o tori ba ba fe bi Olorun a ko dupe ore ta na ni Oluwa mo dupe adupe gbogbo ore to ti se fun wa o be latori po si e mu wa rin ojumo juma toni ati gbogbo awon ori to je pe baba ni a ma ka awa na mo pe a ni le ka tan nitori wo Olorun na ti so fun pe baba la ka dera re lori wa a ka ni le ka tan Oluwa gbogbo e patapata azohi wole botin yi toju wari ntoju ori adupe Olorun o se o adupe adupe Olorun mo sa igba ope wa Olorun ko so atani kula lai re leyin na la wa foriji wa sodo wo ba to ni wa ni bi gbogbo awon ese wa yi ti amo ita amo lese to je pe ita ada yi dan da si wa Olorun patapata Olorun mo sa lai fori ese wa jun wa Olorun ko so atani kula lai re atoro ike ati je fa siwaju e da nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni sababi mana wa Olorun ba ni salekun ke ati ke fun anabi gbogbo awon olore ti won se wa lanfani mimo ninu awon oluko wa ti won ko wa leko esin bere lati Olorun ba ni se daada fun won awon bi ti won se loko tan wa wa saye Oluwa o awon tan be laye nu Oluwa ba ni gun won lemi ba ni fun won ni alaafia ti o po ti o po awon ton ti bo sodo re Olorun oba bi ya temi ton ti baba mi Olorun o alekun ke ati ge Olorun ba ni se fun won Olorun ba ni se fun won baba ri bi ojo meta sisin yo mo pe odun meta din logun ti ya temi bo sodo oba toni Olorun o alekun ke ati ge ba ni se fun ya mi ba ni se fun baba mi ati o bi gbogbo eni kokan to je sikun ti bo sodo oba toni wa Olorun ba ni ke won ba ni ge won awon toko wa ni se toko wa ni mo tan be laye alekun daara ba ni se fun won awon tan ti bo sodo ri Olorun ba ni gba won leru leyin eleyi abelu oba Allah subhanahu wa ta'ala gbogbo tin je ori lowo eni kokan wa lakoko yi Olorun o mama jodi banuje Olorun mo je obo otun ore sala ise fun wa gbogbo ti ooro toni to ba lori lowo wa se Olorun mo je obo kaka ku bo tu ba ni sokun adi pele re ni Ola ti to bi ro Olorun gbogbo ti wa nje ibanuje okan iporuru okan to je pe a mi kan le lori lori ara wa lori ebi lori ara lori omo lori ise Olorun o ola ku wo lo ba to kapa ko mu isoro lo faida wo lo ba to je si pe o ko gbele aye oba tin gbaye to nbe lai ni soro ni o iwo na lo lagbara ko se be fa wa Olorun o mo sai ba wa ka gbogbo ibanu je ku lokan fun wa ba ni ka gbogbo ibanu je ku lona fun wa gbogbo tin ba wa nu je Olorun oba dakun ba wa so di dunu ba wa so di dunu Olorun ba wa so di dunu ba wa so deri ko ja so pe o ba wa so deyin ko ja so pe gbogbo ntin ba wa lokan je ba wa so deyin ko ja so pe Olorun mo sala ibani se be wala pe meji na ladua yi ta fe lori Olorun ati bere koda yi ta wa go mo lori Olorun mo sala ise fun wa ekeji na ni ta fe patapata ko fi debi ta wa go mo laburu Olorun mo sala le jina si wa Olorun kun so ata ikula dari oba Allah wala la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا انك انت الغفور الرحيم وارحمنا يا مولانا انك انت ارحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم امين ايبا اما غباغي با سي مون سو لوجو ميجو ميجو لوري ايتو Olorun la tun ti gbọ loni pe baba tun ti nse adua ninu ti ma nje ka adua o tete gba o na ni ka fi sahara ka fi tele yi ta se loni ba wa se dake yi eyin tun la fa ni ke tun ma se nso e bi Olorun titi ta lu fajari o fi la akoko re la wa yi e ba ti wa se tan e gbiyanju ke se sahara ko ba le gba ni kia kia eyin e le se nibi kibi te ba to wi yi pe yo ba wa re ni te fun a ma so fun yin pe e le pe wa awon eyan nbe nle o ti won o je ka wa o simi ngba de igba ti won mo pa se tun soro sahara loni won o tun pe pe awon nilo re o eyun beyin ba ti wa pe o be ba ti pe wa pe sahara yin o baba yin fun won yo si debe inshallah yala ni alabode ni abi ni lanla ko se lori eto yi ati sori pe ati daayan lokowo eni ti o ni se lowo latara sahara enikan ada lokowo tara ni se fun to si se daada bayi awon mo kan ti won ri le iwe lo to ye pon kan fese gbalẹ kiri ni latara sahara enikan eru olohun oba lati america ta si se kini awon mo ya da won pada sile iwe ti won den se daada eyin na e la nfani lati se ru nkan bayi oba to ni wa yo gbadua ni kokan wa wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim amin thumma amin allahumma istajib allahumma istajib allahumma istajib

mashallah to ama tu dupe fo ba to ni wa to mo tun ti ba wa si to alaye yes, islam to ni ni rorun eyin bo labe na kini on ti se kini o tin tenu bodo na nu olohun o se o abio won ba ta la nfani ati bara wa so loni atenu to so ati ti to gbo olohun jo se wa la nfani laye mo si se ni balejo abu fun wa bo ba di ojo al kiyama ola ati to beere olohun e n pelu yondo ba tin je allah ama fe yi se lo fun toni titi ojo mejo tetu ma la nfani lati pade wa lori akotun eto alaye islam ni Connie Splash 1055 e tun beni lu bada ni ha yin be ba wa ni nkon te fe ba wa so yala yin fe se onigbo we eto abike e fe se daada e fe nawo re sawon eniyan latara eto yi ta si se be ba se fe insha Allah e pe mi sori 0803 504 7921 0803 504 7921 inshallah tabi ke pe 0058 79 91 10 inshallah inshallah rahman en yo awon number tele fi ba mi soro o ni leyun pelu yondo ba to ni wa olodum mo fi enu kokan wa sile number na le kan si inshallah ona ni 0803 504 7110 0803 504 7921 and you won lo dodo mi olodum mo sala isalekun daada fun wa titi ojo mejo ta tun mo lanfani lati mo pade Abbas Muhalli Ustaz Akewi ojuluwa ma lu bada n lo ko mi loruko alowo button ta jo sise fakoko yi tolorun ti je ko jese olorun ba yo tunbo je ki o mo sese be ni lati to bi olorun mo kiyin o wi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: Oya kuro nu ajaga.
1: Amen.
0: Oya kuro nu gbeku.
1: Amen.
0: Oya wonu ogoro.
1: Amen.
0: Agbara igbeku to gbe account emi. Ti ojo ko le ba won gba owo gidi. Mo pase loruko Jesu kuro nu ajaga ye.
1: Amen.
0: Mo gba account owo e jade. Kuro ni igbeku awon agba. Loruko Jesu oya gba kan pa.
1: Amen.
0: Oya gba para.
1: Amen.
0: Gba para.
1: Amen.
0: Ajagaru lorun omo re oya ja.
1: Amen.
0: Loruko Jesu won ni ko mo eleru.
1: Amen.
0: Won ni ko won leru.
1: Amen.
0: Won ni ko won leru.
1: Amen.
0: Omo re araye dide.
1: Amen.
0: Wa rogo re lo.
1: Amen.
0: Wa rogo re lo.
1: Amen.
0: Ibugbe awon agba ti won ti pe ijeda re si ti je ko go re o si ru o ta lo go wa o de gbo nipa e ori iran nipa e awon laso tele won so nipa e but orogo yelu ninu igbeko ti ogo re wa mo pase o

0: toko toko atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: sokwa baba
1: baba
0: sokwa baba
1: baba
0: in the name of Jesus
1: amen
0: baba sa ilu awon ipade lala ta ba tin kede fe bayi wa ma mura yesu o ki fe ke yan tin ga dada mama ka so pe daddy mo fe ri yo mo fe ri yo ya se o to ba ni gbagbo ngba mi o mo je ko ro pe ogoro awon eyan to ma ngba yanu won ri woli ko ba won soro won wu lo kan won de tap won de ni eri eni kan te so pe on fe nikan lowo tori ko le ri woli ah be nikan ba so pe ko le ri woli ko mo wa owo omo godi eyo woli se woli e so olorun ara olorun ni woli npe a fe pe olorun nitori oro re ko so kale kemi ati wo ka ba soro Benny, can you sorrow? Pelu alone. Ya pa alone sorrow. Oru kaso soni. Ode mani agbarasa. Mo badua. Ta abadi ibe kutunda duo. Loru ko aja sutenasi. Ibe kunyaja.
1: Amen.
0: Ibe kunyaja.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ema bo. Wari pe. Mama yo ori woliri. Suba ori yano. Kose kilo. Ori woliri from nowhere. But ori yano tye. Nipa to gbagbo bo ba ti gbagbo o ma nje ki iyanu o pe eni kan so pe 1.7 million won gba kuro ni account e but nipa to gbagbo lai ri woli ori iyanu en to travel lo si mecca sugbon ti won so pe deja wa lara e ororo to mu dani e gbo latenu won
2: emi omo ijo yin lori afefe ni o lati kiti baba mi mo ti mu ere wa o ah adura mi gba le ni baba o sele wi pe akobi mi o gbe owo ni inu account e ni bank ni ilu ilorin owo yen 1.7 million o lo activate account e ni igba ta pada si bi ise bayi o kan de bere si ri alert ni won ko gbe 1 million kan won tun gbe 700 kan omo yen wa pe oko e o sare pada lo si bank yen oko e ba nbe bo se bere si pariwo ni yen pe o pe to wo ti wa lori account ko se kan to se enu gba to won activate lo sele ma pe boya o fun eyan kan ni apo olohun fe ni body ni apo nkankan mo sa bere si fa won lo report ni station omo yen o kan so fun mi oro yi ti sele lati February last week lo se fi to mi leti bi mo se san re ma je mu mi lo wuro yi mo wa lo si bi calendar yin ti mo ra ni lufu ape igba birthday yin mo wa koja lo si be mo ni mo san re ma je mu mi bayi olorun baba se bi oba angeli to ba baba se bi oba sise mo wa lo si bi calendar e mo wa gbo wole mo gbo wole iya se bi oba mo gbo wole baba se bi oba mo angeli to ba o meje sise o ye koja lo e lo arrest eni to gbe owo ninu account yi ko da owo yen pada ni kiakia pe mo fe ni eri tori omo yen awon owo ton ya ton ko sinu account ton fe fi se solar sile won inviter o na lo gbe omo yen de tin so won yen lati February gbogbo kan wa le wa ni wo olorun to ba ye pe lotito ati lododo lo wa lori ite to n ba baba se bi oba sise mo fe ko koja lo si bi ti eni to gbe owo yi wa ko lo ba mi arrest e ko da owo yen pada baba mi ninu oluwa nirole e lomo mi pe mi o mo ti e ki e pele o sa lafia le wa o mo sa ri pe ohun eyen o sweet man abo ti rowo e ni oni mommy emi n ba yin sise o hey oni mama ti da owo yen pada o oni woman to n pe won to je ndc ton report lode tori won report ni fcc won report ni ndc won gba lawyer won lo court won report ni station oni woman aisha ma pe won pe won ma sise le lori o pe won ti e pe eyan kan pe niyan so wi pe e ma ma da lohun o nigba ton trace account yen pe won ni pe microfinance leko na gbe owo yen lo sati gba ina tin trace won get number eni yen won pe oluwa so pe e ma ma da won lohun owo ise ton se won na san fun won oni woman yen wa pe won pe se igbese fun yan ni won so pe awon igbese fun anybody o iro na pamo won ati gba en bo tin gbadura eni to soro yi ko lorun ko lo arrest loni baba mi hey bi mo se da wole calendar yin ti mo gbadura yen ni nkan bi after 5 yen lomo yin pe mi o oni mommy mi o ma ti da owo yen pada o 1.7 yen won ti da pada baba mi e ma se o arugbo woli lọlọrun ma se yin ifami ororo yen yin ko ni gbe loruko jesu ogo yin ti la agbaye ja loruko jesu ogo na oni rele e ni foku omo sise ranse oni foku aya sise ranse e se gan o eri ni niyan o emi omo yin lati kiti ni o
3: Oruko mi ni Jumoke Olaniyan lati ilu Mina. Mo tun ti leri o. Ipe yi ipe mi. Olorun Mustafa ngbadura fun mi. O tun ti se fun mi bo ti ma nse. Baba wa si ilu Mina. Ko wa ba se 2 years anniversary. Gba ti baba si we sayi baba ni ki lo ma se bi oba. Inu aye emi na tin se bi oba o e dakun mo fe gba wa ni moran e ja ma san re ma jemu wa ojojubo le mi san re ma jemu mi o ko si tin ba ti dire n le bayi ni e fun mi ni phone e je san re ma jemu tin ba ti se okan mi o bale be la won customer mo wonu shop mi e ri mi akoko lori anti mi to lo si mu to lo si meka ba ba ba mi pe america fun won lororo mo ni ki le fe fororo se won la won mu lo mo ka kin da ku si ni mo pe awon like baba se bi oba boniya se ba dua le lo ngba bi be ta fun mi lororo mo ba fun won ni ororo won de bi be won de airport abuja won free won igba ti won de airport mecca won ba da won dupe won ri danger lara won 2 hours o ti fi won le won se ti gbe pa won mo ororo dani won gba won gbe won nu engine won sa so pe won le lo gbogbo an to ye ka jo pass won ti fi won le won ti lo ati mi nikan le o da du bo se won tinu ka ororo ni ba se munu won ba fira ko won ko pe won ba tu wa check won won ba ni kan mo lo kan ma binu won ba ba won saso ariwo to fun won lowo won bu won ni dollar tori da ti mi lo ni ki ba won gbe di jade pe ki ba won dupe awon o ba lo se won pe mi ti mo jo mo ya won gan mo le ma gba won gbo eri mi elekeji mo ri dojuko ni bi ti mo ti ntaja mi amo olorun gbe mi bori eleketa mo so re mo je mu mi mo de ni mire kwa lati gbogbo aye pariwo n le soro in le soro wo yen lori afefe mo ri mire kwa lati gba mo dupe lowo olorun eri mi ki eleka arun nigba ta se se yepe emi na ti do ni le o mo ti ra le gba lode ile gba lode ni mo ra lolorun se fun mi e da ko e ja mo so re mo je mu wa dede e ja mo fi tokan tan kan tele wo li mo dupe o baba eni fomo sise ranse eni faya sise ranse eni kutogo togo awon mo yo mo lo mo pase ni Canada e seun o ile ologo te n gbe wa lo e gbe wa debe loruko Jesu
0: ah na won bayi aye ready de
1: amen
0: oh my god aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so po oluwa
1: oluwa
0: femi na leri jani eri
1: jani eri
0: je ki eri mi o de kankan
1: je ki eri mi o de kankan
0: oluwa
1: oluwa
0: je ko mo mi o leri
1: je ko mo mi o leri
0: oluwa
1: oluwa
0: je leri kankan
1: je leri
0: in the name of Jesus wa de se bi oba Jesus oluwa wa lagbara olorun a ma wa ni badagiri laaro yi lagbara olorun Jesus ready o ma ni agbara lago mejo gerege ni pade ma bere mo fe anoint new church wa ni okwafo to ba ti gbori to ba wa ni badagiri ibi kan be tan pe ni okwafo ibe lati pade lago mejo laaro yi lagbara olorun okwafo bus stop along ilogbo eremi road at the back of Orimolade church leyin church Orimolade yen ibe lati ma pade ni agbara olorun loruko Jesu wari alogba be gan ni bus stop okwafo bus stop ba sokale nbe e ti ma ri ebe church Orimolade ko sento mo be eyin be gangan ni church yen wa ago mejo la ma wa nbe wakati meji pere ati pari e an lo si badagri number 2 lagbara olorun yen wa ni
4: badagri west along owode apa road at koyingbo topa apa loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: ago mewa gerege na mazikeni o la ma pade nbe o dago meji la a de pari ni ago meji la gerege ni pade ma bere ni church wa to wa ni muwo lagbara olorun gbogbo awon to wa nbe patapata na ma fun ni ororo laaro yi number 1 number 2 and number 3 loruko Jesu wara anugba
1: amen
0: so pe mara anugba
1: wara anugba
0: so pe mara anugba
1: mara anugba
0: loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: ogo ra jade
1: amen
0: wa de se bi o
1: amen
0: lago mejo a ma pade lori social media lagbara olorun e gbo mi sa loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: ni pade oni lago mejo o se pataki be ni fun ko fin gba lati mudani afẹ afẹ se lori e sori anu yo ka won sanu eni afẹ bọlọn so lori e asiri laye loruko Jesu o ma ri anugba
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: ko amọ lọn ta fẹ lo si Jerusalem o ti ni number e dani 08082017 Send the message sibe. Won ma ba soro. Won direct e number te ma pe. E te ma ba soro. Ja mura ka e join ni ajo yi. Ogo wa nbe, Ola wa nbe, loruko Jesu wa se bi oba.
1: Amen.
0: Kwa ka number sile. 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ra nugba gbogbo olojo ibi atori wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu emi re ma gun anu yo dara po mo yo dara po mo igbeyawo
1: re
0: aye ra didi Jesu oluwa wa
1: amen
0: jawo celebrant ti o wa nbi
4: October Abiola Aremu Selitas, happy birthday to you, sir. Alagba, Oluwa Gbenga, Adeboye, Omo Baba Sebi Oba ni London, happy birthday to you, sir.
0: Roland Ayodele Honorable, happy birthday to you. Loru Kojit Wara, Nuba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Gwenye Molong, te blessed se Roshay, ni Oru Kojit Waribu Kolong.
1: Amen.
0: Kwa Roto Wa, Wara, Nuba.
1: Amen.
0: Jesu, Oluwa Wa.
1: Amen.
0: Bless Akore Aboye. Mori ipodu boja Jesu o ya gbagba
1: amen
0: ko de die ri la
1: amen
0: Jesu lo wa wa
1: amen
0: oju senikan fi da loju bayi pe
1: emi gaga le ri ko
5: Benio, Padadura, Musutuma, Wayani, Studio by International Power Line Setting, Kilometer 54, Nikosiba Expressway, before the bus stop in Belongo, the roof and the Ruyo to the Pasibioba, Omania Darasa, 24 hours marathon prayer, Etiyama Bokutipa Nusuke, July or 3, and the Badwag Barisia Yoko, get it about to go to a drug attack, and do a dog Friday, July 34th, Udagumasa, work for Docket Saturday, Kato Paris, giving 8 points. Una kolie kwa kiri meso sende orive iri owo iri itura iri omo iri tisa wonu yibo iri oro iri sodi nila iri bega iri lati gbawe belu iri lati de ipo to fe o ma ni testimony to koja be ifami ruru yan tun ti se ami ati se iyanu ninu aye oni pojopo ka kiri agbaye iseminis apostle dr smo mustafa jb ati mama prophetess miss mustafa baba ati mama sebi oba lulu balejo to ba le wa ti pa lo su keje yi iri itura ma se ye lori loruko Jesus.

0: é mais por de querer.
1: Okitinti luwa lawo jo iroyin ri daraya nle yi Adirunke Adesola Oluri Sport man gbe wa debe anytime any day jawo si on Splash FM 105.5 Ibadan awodi tori bara lori yeni likiliki tori ke fun tun lo moni ginigi si ni o Oluri Sport tun ti pada ni laboto e o ni wo tan
2: Oda eni temi Adirunke Adesola Oluri Sport Ibadan kama vinga mutu tide lati ma ja yin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni ja yin le o ti soju eni kan ku je e ni gogi are e ni ma yan funu e wo e ni sawure ki e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e ja mura wa
1: de mo tun gbe de o ibada kama vinga tun ti se tan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro kutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

right. Je ka ma kira wa ku dede we ge. Ni gbogbo bi je tin lanfani lati ma gbo ikani. Ikani Splash 105.5 FM. Ele to wa ni le bala belele ni le bada. Oya ta lo ta o tan je ope ni o gbodo voice out. A to ti de lo sante ni pelu awon royin lolokojo kan to je tere daraya. Ni bi ki bi ka kiri agba nla aye lo le de wa Nigeria. Nipinle Oyo ati ni ese kuku ni o ma dun gbogbo ma kan sori pa ti gbogbo re papa to gasale o ya join together.

0: right. Jazzy fan wo lowo lowo na ka to pada sori owo yen. *347*1004*#. *347*1004#. Okay. Ta lo lowo yi? 50,000 naira. 50,000 naira 080 lo bere re. O pari pelu 6787 50k. Ta lo ni? Egbe ko yi o. Ani yo so wo ni. Ani ve so wo njamba o. Mbo loju phone si bayi. Pele kan si. Pele kan si. Ekan si. Ekan si. Ko to di pe a delete ekan si. No time to check time. Aba ti pe o lemeji to gbe. A delete e ni iropo to mu phone dani ti won fe tana de monitor bi nkan se nlo o fun di eyi a fi se ka e meji na ni elo e ka san o
1: e ka san
0: ijare e kwa taro ikan ni splash lati npe yin oruko yin atadugo te wa e ma
1: de la tun do rari en de relax lato wo bale
0: owo bale ati npe yin lataro e gbe ko yin.
1: Ah,
0: o da ko buru. O da wole nisin. E owo yin phone wa.
1: Owo mi ni phone wa, o da wole nisin, owo mi ni phone wa o.
0: Ah, eyin ati da alajo leri sira yin pe yo to ni eri o, eri o.
1: Ah, iba kan ago jo ni nti
0: wa. Ki lo wa fa? Loni to ye ke se ti je cash e.
1: Network kini.
0: Na fe gba be mu yin. Ada.
1: Network
0: kini o. Igba wo la ti play cash e. Jerry o ni to tun wa ye ke je.
1: Ije ta ni mo tun wa play le nkan se.
0: Ije ta
1: mo play laaro. Mi je, ije ta ni mo play le.
0: E ti play laaro iye je, e ti gboju lose, bo e ti play ni jeta. Okay, ticket ni jeta lo si se fun. Outside broadcast. Outside broadcast ni jeta. Ni apata, ta lo apata.
1: Apata be ni.
0: Okay, ada ko bu. Congratulations, 50,000 naira leje. 50,000 naira leje. Se gbo. Won ma pe yin, won a pe yin laipe yi. Se gbo.
1: Oh,
0: a pe yin lati bi candidates yin. Iyen ti lo be ye. Another 50,000 naira. 090 lele yi. 090 7585 lo pari 7585. 7585 o ni o pari re. Another 50k.
2: Customer you're calling is currently not reachable.
0: O ti da. Ba n tun pe. Ewo o si ni o reachable. Ah eni eleni ti o jeri. Won fi network. Won fi gba, won fi waso gba dollar lowo re. O ku ko na o gbe o. Hello. Hello, e ka so.
1: Hello.
0: E kan ni splash lati gbe yin oruko yin atadugo te wa yin.
1: Oruko ni Saudu Gani.
0: E ba wa ku obi tari wo wa ejo.
1: Ejo. Oruko mi ni Faruku Shola.
0: Mr. Faruku, e ku obi ariwo wa. E ku obi tari wo wa.
1: Monday afternoon.
0: Ah, e park.
1: Oruko mi splash.
0: Maruwa bi Michael.
1: Faruku
0: Shola. Okay, se Maruwa ni abi Michael le n drive.
1: Maruwa, Maruwa.
0: Okay, eyin adugbo wo le wa yi?
1: Mo wa ni Ushere mo challenge
0: drive. Challenge to si le wa. Congratulations igba wo le tin play cash e.
1: O ti pe sa.
0: Se jeri.
1: Mo je e pa
0: sa. E tun ti je losan yin, e ti je 50,000 naira losan yin.
1: Ah, e ti sa.
0: So won ma pe yin ba se pe yin gba yen na ni. Bo se je niyan. Congrats. Iyan ti lo beyen. Okay. Ah. Ojo ma ti lo ah. Ojo ti lo o. Okay. Hey Mr. Sikiru ayin de oju e tere. Awon Sikiru latade o mu ma n ba prickly aja. Eyin
3: Rashford.
0: Eni gini?
3: Ni Rashford, I mean
0: Lena.
3: I
0: Rashford Lena.
4: sa to be pada sori yen ni
0: okay mo kan mo fi qualify yin
4: la podo ti temi emi royi pe lilo e sinu ko Barcelona na tele ko se ni to le predict e bi gba ti ko Barca ti won kan resurrect football career o na ni lilo to lo ni ba yen so tori pe ta ba ni ka wo
0: Olorun lo basa fun
4: Olorun lo basa fun ni o ko se ni to le predict e pe Rashford ni ba yen pelu kan tun sele sinu man yu pe by this time awa ni Barcelona sugbon ta ba so nipa awon player mejeji atan Toni Gordon ni ati Karim Adeyemi ni ko ni pace ta awon mejeji yen ni
0: that's of na man sare
4: Rashford igba kan ni yen Rashford igba kan ni yen so lapodo ti
0: so pace tun wa lara
4: pace yen wa lara kan tan fi beat e o sugbon kan ti mo kan wo ni pe ifarapa tori ni last season awon mejeji yo play match e mi so nipa minute but o play match ju Anthony Gordon ati Karim Adeyemi lo mi wa le so minute boyan ni minute ju lo so lapodo ti temi ti o ba si ifarapa awon mejeji better
0: bo se je niyan latagba be yen ja ma lo fun to side tori pe o ti de global grace ogu agbaye ti de another pretty lady ti mo ma royin fun yen o ti wa baye pe e je mi o ma lo loso yin ajo monday latun pade ni kan ni lagbaye lowo olodun titi igba yen e ku kale
5: Here is 105.5 Access 105.5 One station all the hits 105.5 Splash Quick charge of 240
6: Hot news Cool vibes Sports And more On the Integrity Station

0: Jen Adodogu, only the best.
1: Ite meji omi orombo lemon sibi edukan ati iyo.
2: Kilo popo, kilo de ti eju se ku gbogbo ile bayi.
1: Apopo si mo fi fo eyin mi ni o. O fe dabi e.
2: Gbagbe apopo yi, Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun ni o lo. Beeni, je ki eyin re fufu lona adaiba pelu ohun ifoyin Epsodent Natural Charcoal Whitening Toothpaste tutun. A se pelu eru adaiba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile. Epsodent Charcoal, eru adaiba, eyin fufu dada.

0: issues.
1: Choose Milk, co-funded by the European Union and the Danish Dairy Board.
2: Eh, amọ pe ki lo fe ra yen?
3: Ororo sebi ni mo fe ra jare.
2: Ah, ororo aburo ti oloruko ke.
3: Owo re ko wa ra. O si ma n gbadun re.
2: Amọ pe. Won ti pe ifa ma fani lapoya o.
3: Ororo wo lo wa fe ki ra bayi?
2: Ororo Devon Kings lo ye ko ra. O je ororo isebe to poju owo. O si ku fun eroja asara lore vitamin A.
3: Ah, ororo ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi.
2: Be ni o paro fun ira iwo ba ti owo re ba ka o si mo pe wa gbadun onje aladun to ba fi ororo na se.
3: O to lo so. O se won re ni. Mo ri daju pe mo so fun gogo eniyan pe ororo Ro isebe Devon Kings yo ro isebe to dara
2: o dara be ore mi
3: Devon Kings ohun aladun adun to ko ebi ati aramora o wa ni gbogbo ile itaja jake jado orile ede Nigeria
4: ite meji omi orobo lemon sibi eduko ati iyo
5: Ki lo po po ki lo de ti eju se ku gbogbo ile bayi
4: apopo si mo fi fun eyin mi ni o o fe dabi e
5: gbagbe apopo yi Epsodent natural charcoal whitening toothpaste tutun ni o lo be ni je ki eyin re fufu lona adaiba pelu ohun ifoyin Epsodent natural charcoal whitening toothpaste tutun ase pelu eru adaiba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile Epsodent charcoal eru adaiba eyin fufu dada

0: say. And yeah, the boy of Falati once said, Olubalaye. And the boy of Falati song back on where we know it. I won't worry more about Baba ni agba ti o nise ni ba won jeri asa. Agba ti o nise ni mo bi asa gbadi e ba le le lo. Ki won ji ki won memu ki won tayo na nise won won si ma borun yi lo yibo bi a brada baranda.
1: Se bayi lo dun to oba mi mo sun sun sun la fun mi oba mi mo sun sun
0: omo olokun esin Adebayo Faleti loko ba sorun ga ba sorun ga Adebayo Faleti loko damu pade mi kailu Adebayo Faleti loko
1: sun la fun mi
0: ewi Adeba ewi Adebayo Faleti apa kini ati apa keji un loko pẹ̀lú ìrànlọ́wọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Ọlátúndé Ọlátúnjì. Bẹ́ẹ̀ ni ìwé tí bàbá kọ́ mà ti ẹ̀ pọ̀ gan.
1: Ọba mi máa ṣeun, ó ṣeun, ó ṣeun la fún mi.
0: Wọ́n rò pé wèrè ni eré oníṣe nìyẹn ń tiẹ̀ Àyọ̀ká.
1: Sọ́rẹ́ rẹ̀ Olúwa ọ̀.

Njẹ mo ki wa ko asale ni gbogbo bi kibi te tin lanfani lati ma gbe ikanni. Bakan na ka ma kira wa ku dede asiko yi. Iyen ni gbogbo bi kibi te ba tin lanfani lati ma gbo mi. Iyen ka kiri agba nla aye.

0: bro e ja sayo ye nkan kan wo mo fe ka fi gbadua inu adua inu testimony iben testimony ti e na wa mo si mi gbo ninu adua ninu testimony te nikan inu eni ti e na wa enikan ni bi bawo when you listen to other people's testimony your own testimony will also come and when you pray accordingly to ba gbadua bi nba se ni ko gba mommy ti e na o jade on lo je koju mi o le kankan kan ti mo fi wa sinu studio mo fe kan kankan ninu iwe first king chapter 17 eje ngugu ka ni chapter 18 first king chapter 18 eje ki ngbon ti bibeli so eja jo gbon to so ni verse 37 bo farabale bo ma ka 37 ma si ka 38 now oni bote mi oluwa bote emi that is repetition for double emphasis Elijah woli ni gbadua bi emi na gbadua olohun bote mi loni bote mi gbon to so oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo oluwa li olorun ati pe iwo tun yi okan iwo n yi okan pada ki awon to n gbo mi li o le mo loni pe iwo ni olorun adu ati mo fe gba fun won loni olorun mo fe ko fi eran gege bi olorun gbogbo eyin ti won ti te ise eyin mole gbogbo eyin ti won ti te oju re mole eyin te n sunkun pe kini ma je kini ma mu eyin te n sunkun pe kini ma wo enikan da ojo re siwaju ojo ayo sugbon wo bayi pe si ojo yin oni yidanu bayi fokan e bale e wa gbon ti verse 38 so oni nigba ti Elijah gbadua yen ton wa gbon to so ni verse 38 nigba na ni ina oluwa bo sile ina bo sile loni gbogbo bi te tin bo mi e kigbe ina oluwa o ya bo sinu aye mi ina oluwa o ya bo si ara mi ina oluwa o ya bo sinu ise mi bibeli ni ina bo sile lati orun ko si nti eniyan fenu pe ti olohun ki gbo maya labadush sebi e gbo testimony omobirin yen o lo na mama yen so pe won na ose soke wo ise meji ti ose se lara won alakoko nigba ti won na ose soke won la won fi fo oju ara kabalia manasha to ipo so leti oluwa number 1428 ni bi e ba se wi loju a leti mi be ni emi oluwa yo se can you imagine that you want to go testimony ta gbo ten eja lo sile agbara mo fe ka sari gbo testimony yen eja gbo enikan wonder oni ah oya mi lenu na wo li wa ah ti gbo testimony kan mo fe ko gbo yi so that wa le mo pe to ba le gbadua olorun si ngbo o ngbadua bi ti gba yen adua marun la fe gba e wa gbo mi adabi to ba gbadua yen loku olorun ba ngbo nkan kan sele imisi kan kan o lara ategun kan fe si oni bi to ba wa nibi to ba wa e gbo mi o gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi e ja gbo testimony obirin yen yes
1: hello baba mi e ka ro sa e de ku ijo meta sa emi lara awon member church olorun didi sa mo dupe fun ore tolorun se ninu aye mi oruko mi ni tolulope adogunju ore yen o ya mi lenu nitori wipe kini olorun comfort life mission o ra mi pada lọwọ ku ojiji o de tuntun edun kan mi ojo to ti pe o tun ba mi mu kuro ni ojo ti emi ka mu ose ta ma n fi we pe ka de gbe omi sile te gbadura si fun wa ni gbogbo time yen mo wa ninu aisan gbogbo tin ba sun bayi alabi ku bi ku ni ma n ri ni ma n la so gbogbo ìgbà yẹn gan ẹrù máa ń bà mí wípé ṣé kìí ṣe pé mo fẹ́

wo bo ri se se wele wele wo bi ase se nbo o feel e olohun gbe iwo lo kokko pe mi fun testimony ma si pari program awon mi asi to mo pe mi e gbadua fun wa adua kini o tun fe gba iran alai ni gbagbo ni o o nilo adua kankan mo gbadua bayi eh ti n ba fi number mi sita nkan meji lo fi se loni alakoko wa fi so eri elekeji wa fi send di into of every dash radio program to ba ile gbo mi Monday ibi owo joto denu o mo se gba yin bo mo gba yin bo nti won na ba ni fi dash radio program meji o lo o ri ntan se nle ni e kibe eyin owo aye ninu le wai ninu yara mi sanitize ile re owo lo nfo ofo yara owo won ni omo fo won mo pe bi ti nkan go si omo kan so fun mi o ni woli agbara mi abiya mu fi pamọ si eyin melo le le fo abiya yato si gba to ba nwe oni ti n ba ti debi ti n ba ti five separation ti n ba ri pe woli be buru ma gbe agbara ti n be lara mi ma gbe si abiya elomi ha oni ti n ba se be mo mo fi ko ti n ba fe sun si lori para yara wa eke eyin agbara owo aye ti n be nu yara yi e gboro oluwa o e wo nikan bi se n ba mi soro bi mo se n gbadua wo ri e bi se n se giri nti mo ri e se giri ni pe awon agbara buku ti an fi awon emi airi won jade nu yare brother kan gbo mi lowo bayi oko letter si mi lana oni nigba ti mo n gbadua ori facebook oni be mi ati yawo mi se n gba ni ago kun oru oni eye n buku kan fo wa bagge brother yin na gbo mi bayi eye yen fo wa bagge oranju ma won mo ni se loju ala oni no loju aye brother yen dide lati lo li eye o lo tobi baje ngba ti o daro ojo keji brother ti accident okada won wa pani sugbon nitori po bagbi ibon o bambi adua won bambi adua o bo won ati yawo e iku to fe pani to si ni nfila o ya mo dupe ni eke agbara ti nbe nu yara mi agbara ti nbe nu le mi ran se si shop we eyin pastor ten gbo mi ran se si church yin pastor kan so inu church e ni so di center meeting bo ni so se o se dagba e ki gbe agbara to nbe ninu shop mi agbara to nbe nbi ise mi orin ti o sele egbin na oh inside me outside me around me holy ghost fire inside me around me outside me holy ghost fire holy ghost fire holy ghost fire holy ghost fire enikan ni woli kila nse bi woli re se ri niyan so ro ba le se soju ori afefe ni le ola ma se soju ori afefe enikan ni kile wi yen a bere soju ori afefe lati ola lo iwo na send nkan sori radio program yi ka fi bere soju ori afefe in to ba ni ko si to kere o ye tewo eyin wo le fe rowo loni so san da mewa tori pe nkan kan ola o le le awon abara meji po nu leki nkan mo sele e gbo gbogbo eni to ngbo mi lati oni lo mo duro mo soro bi woli re kan si ami ke foke ni igba 21 gbogbo eni to ngbo mi le loruko jesu owo re wa orun owo re si lo pade owo kare o ya ki menstruation lo de gbogbo n to si o ya mo ri mo in the name of Jesus oya jupa juse oya jokoko mi kanle